0: Nembaya tienda Nathan. Nge tieni ya Sira 44.
1: Wala jita yu. Kingo chenge bi grabi niki. Ko chenge wabangu mkwanda nara. Yankyanyi. Magile kingo nye narabi wabangu nga. Koma omoa.
0: Bibi kiani ya kwani?
1: Bibi kiani ya kwani?
0: Gele hiki kiani
2: ya kwani? Kete rena ngele hii.
1: Kwani nye go gili onati? Emoti nye? Oki kwa baba ngungo seta? Kwa aja, kingo jenga otebi kako na motebi lotisi. Kosungu kani nyangana etko jenga kwanda nene ra.
0: Aja yana.
1: Aja, matinye kamba kamsele.
0: Eva FM, hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Abari ya wadau.
0: Gele wadau.
1: Gele wadau.
3: Wadau.
0: Weni hatari, pintenja.
1: Sema mudau.
3: Abari ya muti ya kiti.
0: Niko salama muti ya madawa.
3: Abari ya pamuri.
1: Mzuri sana pamuri yangu.
3: Ama inaitema. Habari ya shemeji.
1: Shemeji niko poa, niko fresh mimi.
3: Umeamkaje tena?
1: Salama salmini na shukuru.
3: Mimi nimeamka fiti. Hakuna ubaya huku, jua tu inachoma watu, inataka uingie chini ya kifuli.
0: Hakikisha.
3: Hiyo ni direct the
1: kifuli.
0: El muradi usichomeke.
3: Usichomeke juu nakuja na watoto na mashosho.
1: Angalau mupate hewa.
0: Asante kwa kupiga simu.
3: Hiyo ni hatari sana zaidi.
0: Wongo daktari wa chamya kutoka Kaparuso.
3: Mimi naitwa daktari nimepata miezi Kaparuso direct the point to the MFM ametune sana.
0: Kongo hapana kutoa.
3: Hapana kutoa volume chini, narudisha ikuwe juu kidogo.
0: Asante sana, zalimia nyumbani ukitafuta madawa.
1: Mwagabara na mji Florence kamanda. Kwanda boss ye.
4: Langa.
0: Him.
4: Mune bwagero.
1: Bye bye bwagero.
4: Kelega imu haasi iwi rei kakusa kibare ingi ubi jok swabu tiyeli.
0: Kuma
4: chukua ane majani anda nikonye. Kuma jani atatama.
0: Koro mwewe.
4: Nikuji ilo adi nga ngano chama. Ami uliba nore mchele wa mimi na ngendeme. Ike na mama sa waja wabara ya abres ite ya abres keno mwaba iji ubutia vile.
0: Bas, nalego chane.
4: Nikuji ilo adi nga ngano mi njorwa na nyuna ni umi uliba kamare. Mi lor mchele njini.
0: Mwale
4: asi toku wabutia vile. Wale ya sito kwa mtebi le tabu malo enywe kule sito wapu chako
0: sawa sawa
4: kwa rawane tano kwa lakwe wendi ulibo university lakwe makara nubo mtebi le
1: makara arane boman
4: nubo ima atinye ngale watu wala kubeno limbo chesa wano ili ami ndani
0: kongoi asante ayereka namde isaita machike nyuru ntienda agenge eno ulibo studio siko bid kia wakila gini ulimbo ndonyo mtebi le tawereka kia watu iku mnyega bisa kakile NH lenbe tuta Brian star 441 hash kakipche hibokisi ishe chon angwan koterit mibokisi tagi engeni kwa ginde 300,000 mibokisi tagi engeni kwa ginde 100,000
1: yes
0: mi ineko kwa ginde 50,000
1: correct
0: aka kendi kwa ginde 20,000 so kakipche unene rago mnye bokisi ishe chon angwan jonti jarabini kutume nyoro 300,000 inyoro 100,000 kutume nyoro 100 komite 50
1: kutume nyoro 50 komite 20
0: pokisi ishe kwa hini kumatinye gini
1: star 441 hash
0: box number 1 away number 6 amache itabendi hini hata kichipole pole akigeri le toast pokisi ta inoona hata nika wini gelijin enbe tuta abrainu pokisi ishe kwa hini awaka kipche higo mnye
1: 300
0: 50
1: at 20 agoma bete bonus kora
0: bonus chika nye Star 441 hash. Aga nyorji gen yon anye elibu bagal. Ya ni kasip kwa laba tiyota nago ikita ne tai, nago kwa gilibu shek bagal. So, angina lagu tinye inunguni, iwe ndi isete ya golo anisete, ke magun inyoru gel jin. Gini po maana, kwa igiri lege chile gitio star.
1: 441 hash. Ichile gitio star 441 hash. Kiri bogu sishe jwa number 1 baga number 6. Bogu sishe kwa yungu matinye pesa. Bogu sishe kwa yungu kwa gilode mduzuri 300,000, 100,000, 50,000, up 20,000.
0: Ino jitani kwa nam 20,000. Mm-hmm. Kikure Shadrack. Ehe. Paibagi ne Shadrack. Tinye 20,000 jijige dini yoto. Kono mjitu jiji. Tukuchi raisi chwa nga bisa.
1: Kono mjitu ge number 4 chichi.
0: Ama che inele kwa kipche hungu mye bogu sishe chwa.
1: Mm-hmm.
0: Lewe ni yoto na gengen bogu sishe chwa no 300, 100, 50, anako 20. Tayari kukua nyorjita 100, tayari kukua nyorjita 20. Kali nga machita nerube kwenyende. So, mema matika speak buch, amache igwa genge, mbike nyoru geljin. Gendo po maana kitiyo. Kwa higiri lege chil star
1: 441 hash.
0: Ichi lege tiyo star
1: 441 hash.
0: Mita nafasi nengungi otan, nebo inyoru wako 300,000. Mi nafasi nebo inyoru 100,000, 50, anako 20,000. Chango rabo nasi ni otan, kongete 50 shillings akubara ku tayari kumi chini ya gure ne Richard agere kanyoru ne bonus na otan bo 1,035 shillings. So eno le miyangine ko bye bye ulongi nyoru ngalio aneno lwa studio kwa itenge wa ginyo wakigiri le to si nyoru ne John agere John gana mne bo 20,000. So igiri le miyiko miye ngale kabisa yani tomu kupeng minitishe kwa ingo lani tayari kukua kuchita 100,000 minu kukua 20 marambili ami bi kiko anyor bonus alenji tane rube ko manye so cheragen agina ile gisete agoi ni set ilionen
1: inyoru
0: aba tuna ko media max waves ored na tane gara ran ka bisa media max waves ko lenjin bai bai injin en be tuta brining na fasi na tane bai inyoru kipindi shekyo ta jeter ter en media max waves ko emochi download na ki bai bai injin live radio iba iba inji podcast iba iba inji kipindi tagot niki ko bataita ngale imache bitine ta bati bilet niki barawa ni gonye inge ni lenyoru en media max waves amache i download en betuta brain ma lazima te ibo te radio yo nu en dot i shughuli cha google ta itinye kitio media max waves ko imuchi gas radio live en oldaga tugulo lemi en site aga tugul media max waves mo sauti mo you enyor chini kitio play store anago app store kibendi asiko bit kenyoru logo wekyo tanjibo tililinda lani kutoma kenyoru lego yega abtili linda
1: igiri
0: amache pati ya bila ti gushi kwa ngulimba mbanyo kutomi chini kwa kwenyoru geljin
1: yes ni naona Matthew
0: mhm
1: kwa ya ata kwenyoru nene kwa nyoru bona chiba 14,000
0: ehe
1: 555
0: mhm
1: ni naona kora Monica
0: yes
1: Monica kwa nyoru nene matutu ki lakini 4,500
0: 4,500 kuna hata kitiyo
1: kwa gile ingitwe gine ya inyo yuguma gine uwe ulo antese da lugu yekiba tililinda
0: mhm
1: tiami ichil star 441 hash in star 441 hash to kingebo kusina otane itilile kwa ginde 300,000 100,000 50,000 ak 20,000 imaji bogisi shaka ngwangu tinjera bini cho lakini to miyato kutagenge
0: agere rio jitani kana meni one agine 20,000 yani kana mjita yure Clement
1: yes
0: alo anklemo ni nyoni wonder number anam 20,000 jitororo nga bisa so ya naba ibaye netinye
1: anayana Evaline
0: yeah.
1: Evaline kwa kunyotige 7,201
0: kuna hata kitiyo yani tuku kira isi joa niya
1: kwa gile njingi tiyo ki ibure niya lakini mi bogusi ngungunaka si star 20,000 mi bogusi ngungunaka si star 50,000 100,000 anago 300,000 kine nyolu yei eni nguni kwa iyatu bogusi inota nikirchige ili kwa ginde u bogusi itainun o kwa ginde usile ngata
0: so amachige nyoru logo yu kia otan jibati lilinda ulan desa ta lugu ga dililinda eta sta inyoru get oi no jidanu ga kwa 300
1: mhm
0: kibure Samson 3 e gasip ko ibaira 300 Samson
1: hey Samson
0: tebenge Samson nguni ile chamune boiboiye netinyo akakere Samson katiem konyil aenge akaboishe 19 shillings kidyo
1: chilingi tuk star 441 hash maji Samson koko kayat pokusinyi nagenge mwagetchin ne boy kayat kityo kagenge
0: 19 shillings
1: yes
0: mino Damaris Damaris kukanyor elbu bagol alia mia nyole mio leura
1: Eh,
0: mi. Muna kere ole bendi tayo. Kutu kwa kuchita angi ya tatu tayari. Wino wa Damaris kwa kwa kupako li.
1: Ni nane wa 50.
0: Ure Moses.
1: Ya tigeri la tachiko kinde unangunga kigeri le bokisita ino. Nyonga ya bokisita ta igere le menyoru wene oto. Matingo mehimu gule. Ui bokisita ke?
0: Star?
1: 441 hash.
2: Kotililido acha metap ken boburtangung eng emo FM ninyo tubule
5: Echamge chitap kwa linjini itagate eng tetu chendu wa tililinda akcha metap ken babur soka ine nyun kusko la kirui. Eng pe chitap raini kebe ndigini tige agobo mionda mugu lelda ananku hatataka. Mionda nabo hatataka ko mionda nebitu gasartane agatutugini tunikoro tigi cheite mugu lelda. Arorwech daktari Ronald Kibet agonete cha kubwa kwa imutu kubwa toka waru na ikitipa mienda mugu lelda kubwa toka wanyoisitu.
6: Kwa mnyanibo heart attack kusana sana kunge mechita kubare chita. Lakini mucho wala kusop chita. Kutiengeza Isaac chika ginyuru ni na kutawarite ina kanyuru chita. Kwa langino ya munga iti chita hospitali kibitbicha kena ili kanyuru heart attack anayim postmortem. Kunge ten sana sana blood clot. Kwa nyulio goroti enti itik chepa mugu lelda. Chegure ni coronary vessels. Coronary vessels kuti itik chemi mugu lelda uri chepi. Korati ko sunuga mulelda agwe wara korati ge mulelda ko mulelda uni ti ti ki gagne uti ti chami porta lo ni tu gul mi te no gan sul jaba porta ko mulelda ne uni oxygen agosto agne mulelda carbon dioxide ko ngo ti mag agenge ti ti chumi mulelda ko no ru ti da heart attack ko ti enge size ne ba ti ti ona ti mag ile ti ana ngo ko ti mag no go baro ti da ni ot immediately ngo ti mag chemenge ta na go masta ba mulelda ko muche uche ge sor cho gara go ngete ngitio ga mungi ko ti mag ti ti go over time pole pole bare coronary heart disease ne onge tigit ga mulelda kumnya dos tigit gi chege mucho go ibu pressure mucho nya da mulelda ko over time nga satana goy kuno amo ta go tendene gi tu misin tigit ga mulelda ko go tendene gi tu kuma go ito oxygen mulelda nende amo mulelda go bambit muscles se bire koroti kuma che oxygen no misin mulelda ko go yonga tendene gi tu tigit kuma go nyoru mulelda oxygen ne ame ala sa ta ngi tenu mwane gi mborta kuren fat embolism ngele go isi chita accident kuil gawe kungoil gawe tgelengildo anayut sana sana gawe twitch njondi nyemwaita enurit bone marrow kumucho gumong a piece neba mwaita ako gochuti gichote mburda ako sipti itige ako bone kana kumulelda kumucho ara gogo hatata kugino ukora injita nontinye shida nomba gure na atherosclerosis nangi gati makti gitiga mulelda kamune mwana chegure cholesterol kumucho gara go team digitiga mulelda ako go heart attack
5: Tos ni enaibu humyo nita embur tap chita.
6: Actually bigo low nek zire nusu chenyuru hata ataga kuwa tinye pressure. Either kuginken giginyoye pressure anango mainge. Kota wala ngalega pressure kumyo nda hapsu karuka. Alage kukonga lego sigare tumate. Chang nyo nga mingule lalano low nek tuul kutinye geok tumate. Uweji tanwaka baisin tumate tukasartane koi. Kuego sigare kumye ta high risk. Kita ke ku lack of exercise. Mayri ya yemi mazoezi. At least abari isi sumo genuigi. Nek mwande kune daigo sex or some. Mazoezi nege ya ita iwagi ildo, ita ilawati, ya ibicheza mcheze flani, iwe gym. Anati iwe mbari, hoti iwe kama mungui. Tungu alagi, go vascular diseases, mionu waki chomba tiki itika apkora. Mimi yada nege ure DVT. Koma nkabisa misi, sana sana njebi oso, nunu kabuwa gilda misi nga genge. Wada deep venous thrombosis. Kunge ite tiki iti kunyulia, kono tiki iti iti watori iti engelie. Tungu alago mayue, ya mayue misi, excessive consumption neba mayue, wage testa kumi pressure, kumi diabetes, wamarita no uporta, obesity. Alagi ma tuk chuwe emotions sino nga imke missing korogi missing kumi kora ta tres kibendo mau missing kuchu kamwa
5: engtetu tene rube kebendi ginetige agobaga boruna igichibo heart attack
2: nota kogatililido acha metap ken boburtangung eng emo fm ninyo tubule emo fm en kericho inyorweche 90.8
7: Igange metip talamwa metip A yaigi agimuiteji kot koiti nyoru kit neo negegeni
2: Kericho 90.8 FM

0: Kale kimatia wendi kamsa?
1: Ye yang kakilenji ngiro koko le lak taki keri nge tia jingandi.
0: Palo tuye jano?
1: Gandi.
0: Ye na ile ne?
1: Kima iweka.
0: Kama iweka?
1: Eee. Igeni le si. Uy asinye le gulta ibo yono ni ngeli li otu. Mongele ba isek tula asinye go ko remorseful asine.
0: Mi je ngele le
1: gano ngele fuli. Nelele ngwaya imakosa.
0: Yee.
1: Kwa riga lako tono ndo singa mji ebiyo so keia ni makosa ati majejwa.
0: Awo lea soso gupe ngalecho.
1: Ako so mnye tapkat gero gobo yao tui gita sinye.
0: Ehe.
1: Lakini ile ini gero. Ngobe ngalecho. Matako ikite asichi ni lele likobe.
0: Koi buk tene.
1: Ile ini ngobe ngalecho.
0: Kero tebi lago ke.
1: Gamunyo nao sinya kako tisha na ako luko nane ngore nyune. Nawa.
0: Iye. Nawa. Na metewa.
1: Ingele wendi wiki gita skora yoto.
0: Ehe.
1: Siso argo inye. Ile go tebi lo.
0: Ever gero. Ingele ka isere logo.
1: Ale ini ne logo. Mane. Ya sae na sinye igutu ka kinye go wama inye. O inye na. Kinge ngele inye.
0: Ever ne.
1: Mane. Gapsa nama igo geri. Logo kye kige situa.
0: Tebi logo.
1: Nyobo ngara lak logo.
0: Ale ini ne. Nyo mwai na nyo
1: mwai. Kutoke kasi taki mwai ke ilo kinye mwai go inye mane.
0: Eh.
1: Agi na ile kake chapa mitwok.
0: So ngal ngalu gila. Gila aga tezabu. Aga tezabu mitye.
1: Agi lenguno na lo. Iwe ni asini yao tayari kiti na imtio ndangu. Ilalo. Oh. So kwa yangu kila atago yana tana yangu. Kilingu na 500. Ah oh, eh. Unde yana sio kwa baba ngo. Kasa njenga na kuko yeti.
0: Boga sio ndoli kule kule kwa mwane.
1: Kule bisi njoo bisi njoo kwa mude. Yako kivi.
0: Uzur.
1: Owo gine egi tosi matako testa tabuni.
0: Ehe.
1: Ko matite ebe teb ki yenga.
0: Bisi sike kapsa?
1: Tebu roko dot besiok so mongile kangeti. Mongile etu uchongo ke.
0: Ye.
1: Iki borsi nine logo manu kwa ndapkuri.
0: E, bi ege ngala alda.
1: E, magi wo.
0: Matko eginye.
1: Matko eginye.
0: Iya tage di ine yumbo lago.
1: Iya tage le kwa ndap. O matiba ishe non kai nenye. Matiba aru otole ine reche. Ile ni sika yao miya kana osinye yuko nga mungu ama geri blo kuchu.
0: Lago
1: chuna. Magelot koi garara. Acha. Kwa lele ngeri blo. So nga mungu
0: te. Makie nge lago.
1: E nga mungu te kisi lago chui kwa nda apkuri. Ama che ibura kinye koko kwa nda.
0: Yeah.
1: Mati iporchi nige lago chui nge tichu menge. Kule tungwa kesa kwa nago betia wigi siko ye genko yuari. Yes.
0: Ako bukisi ishe kia ter zwa. Angra otakinyo ale. To, eno le imi. Saingu nago bara tete koniko. Toto maijin staff of 41 hash. Pa isi eni wang nafazi ni dana muni. Le u yo atepi ikoko nyoru. Me leo ni nyege ni maraisi nyoru. Chuti otano. Staff of 41 hash. Ake rati dana po 2,885. Ehe. Meji dana po 18,351. Pai pai ye nyono ta ngeger chita ne yato si nyako nyor geljin mami ki ne pai pai te ko sir nota so ago tinye ola ni seten guni labat ke diosta 441 hash
1: bana
0: ngale ke jang ota kai nam tugu gu agi si si ke ko wa mami ki ni kai ko si mai ngungi nye ko mengi ni le kai paru tugu
1: yes ichi le kitok star 441 hash ina ile bogu si shiga ngwa ko ginde um pesa chenge te sin ngo na mago 300,000 mi tembogu si ngu mara fogu si ngu go mi teno 57,000 yo.
0: Yeah, that day, just in good day, you know, on Quailibu Bogle.
1: Yes.
0: Every day, you take Barry Ilenoti, Quailibu Miambili. Every day, Barry Ilen go Elibu Bogle, some of
1: them. Come on,
0: Marigit or at the good. Bring any 2,000 and on.
1: Hey,
0: what is it? And don't you go? They will be
1: there. They're traveling and in a laggy mommy so get Gaddy.
0: Yellow, did you want to give one? Honey,
1: keep Madame Motty so get it?
0: Get to gagger with her. See, Elena, I know.
1: Il a matam wetinyo?
0: Matam gomio?
1: Si ngera mini ko ngende tuge ja.
0: Ye seri tika kusa.
1: Ye seri a matam mo ayat.
0: Nare ko gam ke li ala?
1: Gam ke jor zumani.
0: Gam ke jor zumani. akagere mi biki kanyora odinion mi chito na akagere kanyor 200 chikasubke
1: Anthony
0: katal 200 konyo Amos konam 63 chijing konyo Stanley konam 200 konyo Emily 250 konyo Sharon 200
1: yango igoni ngo unango akilenji imuche ite ya atwa kisise nga mumi rabini keite chengete silingo na mago 300,000
0: igere ile igo ito kabisa
1: yes
0: igo ito kabisa so keljingo nengunge teno limbo ndonyo inaji dao nipa 12,000 zina ile hee atari biju 12,322 misa ingale kikorora so kero inge nyoro ntie ndawla ndugu leno lupo studio kochi nesete kumbaga inaiji ule kipendito ichile kitio star
1: 4

0: Right, asante sana ako. Eh, kipindi kuna hata kitio pole pole. Ago ge namon si mo iti mo chile what's trending. Kola ni trending ni kumi ichi ne nyoru gelji na ine eno limbo ndonyo. Echil gitio staff of 41 hash.
1: Yes. Uger
0: siling diptem nungune dim. Ile tot kogonin siling ata amuni sagere le nyoru bi. Angra li agenge mbijota na ginye. Agere kwa nyorjita 32,517 ni. Tere ni aginye go menyoru.
1: Kwa le ngo toke iwe iyat pakisi toto minyoru rabi ni kichaka ito kut 500 na ko 1,000. Mm-hmm. Omache itewege ite iyat pakisi itake ngo tana kweng.
0: Ichile ki diyo star?
1: 441 hash. E ningu ni kuna ile? Ah, inyoru. Iyat
0: pakisi ito. Inyoru ne?
1: E inyoru ne.
0: Ichile ki diyo star?
1: 441 hash.
0: Star 441 hash. Landu kulike na mesimo it? Kochi inesete? Seta kibor, mena ingiyo, ina jithana po 4,437, ina jithana po 1,402, 5,920, alien jithana maruga kumanyema ni? MIFM.
2: MIFM, hello.
0: Hello.
2: Ya mune wate wale takjama.
1: Ki bye bye.
2: Amune wate singa nabwa Ema.
0: Bye bye Ema, wate jengal.
2: Kapi zaga ina kuman negitle mati wa amar nige. Amin dani, amin ya zikuwa one-on-one, hata mune.
0: Kongo ya, sante sana. Ngana miyo limbo conference, bote ya vile?
1: Yes, in conference, Cherono. Cherono.
3: Oh.
1: Hey.
3: Alay, mama nga lenda mundo mabutile.
1: Temwa, tomi butile.
3: Tomi butile, ariko lagi yanay talaga ya genguruan.
1: Ago mani.
3: Ke gure lang di jode.
0: Ehe.
3: Ka le ni ke bile.
1: Eh.
3: Ata na sin yoga na ba ise ngale ana nang ko ke mwa ko bo che ka na na u che na mwa la ay che ma mwa la lu.
1: Ki le le gilwe.
3: Ma ne ke ne ta ngara la ga ga ne jam gine ta na ne sai ta ke.
0: Ye man, ye man.
3: Na ta wai si.
0: Ye.
3: Mwai mnabas na kwa inye.
0: Yes.
3: Magari kwenye tiri?
0: Kari kabisa.
3: Ega kwari kari kwenye tiri kwa mashabu kukwa linye.
0: Yes.
3: Kisiyo jukura yesu kwari.
0: Good man.
3: Wati ya vila ati.
1: Yo.
3: Mungu wakati mbo mwurto.
4: Yamge wamuru?
1: Mesing mbo mwuru ya muna semeji.
4: Aja mengi ba muru kanya, lagari zaman nengya.
0: Ngi lagi le ba muru ko matota ya nala ba murus.
4: Alai zaman.
0: Hey.
4: Oke ngalal juga maya tendo.
0: Safe mami ngalal.
4: Safe onge, aku guna anak alai masih begitu kali.
0: In.
4: Kalau update gitu aja konget, kau masih cek orang langgat ya sekarang.
0: Gitu aja kabisa, gitu aja.
4: Kabisa tarik ini tahun 23 game itu dah game itu nampu cuy.
0: Ah, mutu kabisa kau tu jam jibo aja. Mak aku gel lihat
4: pun. Iya ramai jo. Manggil lihat mi joan kau mana mana kami ini.
0: Oh iya, hai tar. Bosik joan nabas.
4: Tapi.
0: Hey. Okay, bising. Mak aku nyorun cina ageng kerel bos studio.
1: Yes.
0: Asyik abis kerel kau. Kau makan game kau gel cerita nasehati. Kau makan saya tak kibar.
1: Ni nanti cerita kau 100,000.
0: Yeye na kanam jita ilu kubaka leni angure nanto ni.
1: Mwange nane. Suwe mbogo sisiye joani ilu kakinde una inono. Star 441 hash uibogo si ne itiri ilu kakinde unpesa. Matingewe ktarabini kye kakinde un. O kakinde una imite nungune 100,000 nungu chepmi. Cheko njine simu eni ili bogo si tai.
0: Kwa kitu yoto maiti mbogo si nota.
1: Mi 300 cheko njine mi 200 mi 250.
0: Ti mbogo si nota na kigiri lata.
1: Star 441 hash.
0: Star
1: 441 hash.

0: Yes, Simba don bana patoto bas minister. Get to dawe don.
1: Simba.
0: Ago mocha in it.
1: Lelando so. Lelando so.
0: Eh, ngalewa jatar bana magiti na alkipeti kuna time alkipeti kwa limba. Asa kumne mbele kebreke miten bana igat pigang man big somo gole matisi. Gat chebioso mute. Chebioso mute kigat inguni.
2: Lemo.
0: Hey.
2: Kamune.
1: Kichamege.
2: Seis na na ne luango ben.
1: Eh eh. Amune ngo ben.
2: Bye bye luango ben.
1: All right.
2: Ti bye bye na amaga ta en timbu.
0: Eh eh.
2: Na la. Ba de nyu ne bu den ba na du.
1: Oi.
2: Na la kwa muru bo mai.
1: Eh eh.
2: Ya ne ba bo mai a su sa e ki ga ne no limba lo mo je. Na wa ga ma ne go ge su. Lembo.
0: Yei.
2: Amuna na ba studio.
1: Bye bye kapsa ole studio.
2: Iwa ba ga se re ne dubang go ben ma gitin nga.
1: Eh eh.
2: A ga ti ra na na ge ne na ra ga se do se ni na ti sa ba ga bu ba na.
0: Hey, bye bye yeah don. Beatrice.
3: Ya bu na lu ga di.
0: Ki cha me ge.
3: Ila la la gai ta ba na na tiya na ni ba di ne ba ri mu gin da ne ja ne mo kila
1: ne nya
3: kita ja ta e ga pri sa e go nya
0: eh ha
3: ama ne ji je bio so ke bo na ga ju na ti
1: wai
3: por wa yim bio bio ga ra ga ga ta sa ai a ti ne tu ye ne ja mu ne ga ju na gi me ada wa e na ga bio so ji na na me se le ne ba te lu le ge ni te du an ju am angela ne ba dan ga ni Nara ngereji Nara neni garoni Cheni newa gara merigi Choice karomicha Sharon Peter Sharon Koeti Nancy Magute Elizabeth Koske gane Nyuni Emily newa gane mongi na ditani na gres Aga le mongi na targi 14 Keye sute gene lobe jesike mongi na Kongo igilibende
1: Kongo igongo asante sana
3: Klemo,
1: asante. Hagere iwe, igere ndugani number one nikakisirgele cash voucher.
0: Ndugani nikakisirgele
1: ne? Kagimwagele nikakinde cash kama kawaida kuma igere nitakamu nitake akunje kondo kukdirect kwa mpesa. Kagiyat cash voucher iwe, iyat kitio ndugani number one. Kimiti inamsime ngungagijil *220#. Kele waniotagi?
0: Ichile ne?
1: Ijile *220# agiyat ndugani number one. Amu kakinde ilibu ushekla iwe ndugani number one kwa itibik Paul Somo. Kele wanioto ki? Agonito kumalazima itinye jito credit. Malazima itinye airtime. Si ya duge number one. Kila *220# ya duge number one. Kiyogun ilibu shekla 6,000 shillings.
0: Akuma ya biti ni otakumye.
1: Akuma ya biti kiyogun 50,000. Higada kakasiri skele 50,000 cash voucher. Hmm? *220#.
0: Ako ilegi jute choye ni usalbe. Ama wakaspi.
1: Wai.
0: Ulegi lionel.
1: Si juti si ni ya doga ni to number one.
0: Ichile *220# agiwe duge na mangapi?
1: Iwe ndi duge number one.

0: malbona yuta ko ema fam dj moya
1: aga ne da sa mi rabto
0: ta director petro rab lagate ne da ko director no ta ba paraton college aga ke ngala le ngale ke jang ka ke ti ngale ke jang ma ta ko ron ke jo breakdown ara gara ga so ko be tin ko ti dinya ti bu ta ga tugul number ba si me ko 0711 0711 992 992 222 222 ana ko 0727 0727 33 33 33 84 84 ite te bu ta ga tugul ne me ti hep
1: ko ngi te ye nairobi
0: lakini ngoti meje ngalega panda brasha kuma meja ngoti brisi meta muga western time buj chut git yo www.maju.baratoncollege.ac.ke www.maju.baratoncollege.ac.ke iya agi jazan fu misi kemi ato kichoko kaitan pole pole pole pole kongi kwa mani ibrisi sindi ag number 0711 992 222 kakitaw ni ko sinata kakimwa gina tagele kimeje big size jaba turuk tu nguti ki link di guri turuk te tarik ta manak sogol awai tarik tip tem agoying
1: kumi jumbe
0: kumi jumbe nyo nyo ki gurin turuk te i ki go garat mo kumbe ti wera wana genge inyo kele jinu itaban niyo ke jo bun driving lesson gud kumbe ti nye konal sabarit
2: awas la sabarit nemo mege ti bati sogara angeni kuri torok tet inyo ile mangena to ngale jebin
0: nemo mege to
2: mangen lagi na kuri
0: akuri ti ada
2: angen yes
0: bas kine ten korang yo
2: yes
0: kage ngalale jeba apprenticeship aguni ten na gimiti kabisa ngoti tinye jeb ta ne tinye gishta manak sisit agu tip tama kai mama jugo ti bertela ko na ko ko ko sisi ginyun muta ko me ka korang jugo tebi nyoy mut ko rasha ipko somar ko nyur jige skill agele bonu mashara kora elmu bogala ko ta
1: eh
0: ona ta
1: eh
2: yes
0: ka ke ngalale kora ngale ka big farm kai ka sisi le kimbeje kimbeje biga ta 60 wigi ni kimbeje big 60
2: wigi
0: ni mutu ko ba big farming engeme na ta barasha muri jugo ngalal jini nyuala ko ngale joto
2: aku mendo na bi gole ainda poi tam ke tepse nege 6 months 7 months lakin squeeze ke tepse 3 to 4 weeks
0: kai weeks 1 month man.
2: Yeah
0: complete
2: yes
0: aya mid process ko na ta kara
2: ko na ta
0: ngot kom to me ye gozi ta ke tole ti nga mid process me si jo aswasi la bat ki cho ko leji ip ke trene nin 2 months si avala safari
1: avala bana
0: kola safari nya ta raga raga eh kibati ke ngalale ngale kyo tibo mainde leo ak bandar time mangi miti ngale ke
1: mangi miti ngal je jangi ni ngalia ngalia ngalia ngalia
0: ngalia ni sigele ago tike western time ro ngo ditene jepta ne ne go tare fu fu ndane nyu jame ndane nyu jame ngo be ni college goro
1: eh
0: ngo la pat ip kwa iku si niskiri agelepa ni mashara mashara sinye ngu tau ni lakwet 110
1: hati ako cheja kwa 170
0: agon kakili ngu kutara lakwet kenyita genge kenga rale 170 ku mijaba hoteli mijaba ngalega textile cha ngaleke mi kuzise ke derter meti lakwet ni guapkwai mivirte kei kimiji ke mwa mgele jinka sarta kunguno magi miji kutoku nyalisa pika apu wale njini nga hapsaite kasi nye nimani biya iku si ago tabu kan ko go li ngetit bada bada man ki tirit ngetit
3: jamgay
0: ay oi saram ngetit
3: oi ada sok ma wa yakin agar ato ato onto no
0: oi
3: kita po kwen yu
0: dio
3: amune be kwen
0: bye bye kan sama tinyal
3: Oye ndaga ke ko gitio kila kwe ta ga nyu ko linda ga nyu
0: e amu ma ke miti ke western side
3: ta ke ma ke va ta ke pondo ko li basgul oye ta ga set ko le ta bor a to ki pe tuel no
0: ah ba sere set a ki bor
3: oye ga
0: ehe ke le ga li aram ke tis
3: ha le we
0: we
3: Sama je kayak maki kita kata kul Julius. When dotting ground, when dotting ground. Oh yo, so oh dia mau kurba itu kan justru dia sebenarnya kau ngalal. Pinya bangkan utik je kau orang.
0: Ah, sere.
3: Wei, bagus leh, bagus leh.
2: Julius, kau ngaram leh.
0: Ya, Julius kibe. Kibe itu kulju.
2: Oh, angkat the brown man
0: eh. ogiliatab chepyosok nikicham komite.